0: o ba renu sami alagbara meje nbe yen eni to ma o to ma mi to rojo wa kiri ko ma ona ti an le gba mu wa iru eyan be o ma sun koni jima a fe beere fun agbara olohun tori pe lowo jesu oluwa nikan so la so pe gbogbo agba laye ati lorun ni bo lo wa owo jesu nikan lo wa do de se ni kankan ta asemele ju jesu yen lo o se pataki o eni ko kan wa la godo mora dada ni akoko kan seyin mo wa ninu ile lori trista mo se se debi ti mo wi ni mo wa ri wi pe awon eranko kan tan pe ni opo mi mo bi ma se dowo won ninu isipaya yen won de gbe pada one year me move by. Only this statement of why, Mufuri Badua. Ujiji, go ba. To one year by. Then we feed it for the buyer bam. Shubanga Timoji, they day be chicken here to sell it. Muda bema. Never to Moji. Every other ones of me be out. You walk on a yimba. Jesu Oluwa na yin niban de nle ko ma yin mi mo ba be si yin le mo be si yin le e wo ibi o tan si niye iru eyun le lo mi pariwo ye mo si tan nitori pe ipon ti o ta yin si won o ba agbara Jesu lara won gbogbo eyan lo je pe ipon to ba won le ban pe si nitori pe won o lagbara bi an ti yin won niban won lo ki tele won ti ja wale ipon gbese ti ba won awon miran ipon okun ba won won ri bi tatijo mo alafi awon oto nkan mo awon kan ipon iye meji ba won gan ba de bi adua kakakan po kan po kan ma se daada emi yo ma so fun pe ipon lo bi adua kalana ti o gba pe ti o lo nje ta e ba adua to nkan ti egbona je le lo ken lo wa mu bo iru awon fa yen la fe ki agbara Jesu Oluwa ko fayo ko lara wa gba ti mo ba fe pe adua lenu agogo die ye ina me lo se yan ko ni ye ti ko ni daada be ti na yin o ti to gbogbo to ni o tori awon eniyan ti won fe ba yin ti an le yin ko leyin eyin leyin ori won ba ti ngo kiki aye fe le ta ngo kiki gbogbo won awon kan kile leyin won iba se pe won duro awon to kile iba ti se kini o won ba ti saaju won bo ba je na se olodun to lebo kan to nsise tan we eyan yo mo o awon eniyan to fe tu o to fe ju o lo they are very many in number to ba duro o si nti o le se emi le fi gbogbo enu so fun yin wi pe lakoko ta de yi ninu ijo apostolic ti Christi oluwa ti gba ogo mo lo oluwa gogo so fe to wa legbe re pe oluwa ti gogo laye mi o soro soke o mi o gbo daada o bi Jesu Oluwa oba se mu ti an san gbogbo ipa bibeli so pe fun ara re lo fe mi e lile fun won e se pe won mo pelu ipa iku to ye ka wa na wa niyan agbara la fe biri fun bayi nitori pe bi nkan ti wa laye wa awa na mo pe nkan se gere o si ye ko ri be
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Hallelujah.